Ah, ia lele, o motu le pese. Ah, ia wa tau wangwa motu le pese, ah. Wa pewa, wa tei wa vua se iwo ilia, wa motu le pese. Ah, wa leisa u tala e fai, ah. A lela u mawala u tala e fai. Ona le wa mawala le pese leo no mana oai, ah. O le pese leo no mana oai. O le pese mana ia, e taina tupea. La to umala malele fia vidi mai it's a request. It's all right. Lela la tu peselia. If it's so swani, ilo fia fia, ilene taimi. But this is a program someone cares, FM 106.1. And my name is Pastor Max Falichitudu. Only man, I yell Savalinga. Only man, I yell Fango Fear Savalinga. Only I yell say Tassite Falang or Lango. Tele ata mi foi eta tu ti fa pe e fi mo se ta se ti fita la noi se se ma sa tu ai me ia e ma mafa po ni me ia o ti oli oli ai po me o ti fia fia ia ia pe la la su tama a mo te ton voi sa fa ni mo ni ma o ni se tama ni a sua ia tele mo ni ma o fa ta ile tu ama ia lenga te foi na ia i foi se mo ni ma o a ele fai le lemo ni maule lo fa le tua ma ai wa wa fai mon maule le va tua si ipukita ya a ya nga tinala wa mo lo la ya le fie fie ai pe wa le fie fie ya le ayo le fai nga nga nga ta ma o le ayo lo ngla tu ta la fai ya pe on mi mitja nga ma so nga fai tina ile asa ta ma mon ma wa but all is good. E tau mai ngā, le se e seo me whaali e fia fia o le tangata. We know that God is so good to all of us. We have a sense of humor as human beings that we say things, you know, to in all joy and, you know, being happy as well. At the same time, for ngale, I re avesina I ati tato, I le mafau fauvo I le aile, e aso fai so. Aso fai so. E peila nei aso. Le matango fia nei aso. Le upo le atua. O fa aso songa. Le mana ia ia le tele ia mea. O fa aso songa ia faina I tato. A ese foi le mana ia le upo le atua. O le mautua le tali fa aso songa. E mai ia o tau te talu. Nei te ua o mai wha aso songa ia te uta. E le te teitu ue tātou e le tua, whapea tātou te o. A le o iei se mana, e fso soani ai te tātou. O le mana o le ngangpa ia. A le ngata foi nā, e fai mei e saule nga oi, e nga oi, fasi wha matia. A o saule te li o tangata, o sau Iesu, e a mai le ola, mai a maua atili,

0: sama ida kamu tu sa becoming a career, not a calling. We are not called. Kita sama ida kamu ital tala merau kita nun tembula, tembuli tawarawa.
1: Gasalibu kemeni sabau ni dunrubi nawaka. Kemeni nama kamu ni doni tuku tuku ni lola moni tuku nama biki mami. Sabau ni dunrubi kimi mami cuku.
0: Nai tuku tuku ni lola masai ko amera lagu tani mainan rebun rebun war satu kini ko. Erto kini gak udhuru mai boga bide nakorongo. I feel that they are suffering spiritually. Endo nai alo cuku ike nai alo ni datan alutu. I need to show the truth because only the truth will set them free. Auna sin lagu mai balo matu bina katakira. Sangkai dapat tuan peti ni nunggu tal tala. Nusini ubu dapat kanto tuan nanda bui. I can sense na spiritual chikokina. Lisi lebu ya vale. Unsala. Chiko chiko. Kendan ramun rabu tunga nandela ni nanda butuniao. Kendan garabi kalo bagayalo bagindina na kake di endondonu men nanda na lisumai. So we need to address the issue. The issue is love the Lord your God, then you love all other churches around you. Kebaka ko sini lomana na kalu, and rawa magadaba mo lomana tali, na isoko sungulo tu rangkarami kalu tiko sinawa. Bale, baka yango tiko nga na tos.
1: Oh, no waka sa lutu chuko, chuko na kiana po lutu sa ngarabi lutu chuko.
0: Yoro tu ngarabi lutu chuko, yoro tu sini ngarabi kalu. Keko ngunia ngona chuko, kantaba ko chuko, yiko sini ngarabi kalu. Ayalo tamo ina kaibiko. Ekani bol tamo. Do sa sanga beka nikila. Do bikem na urede mateni kornida tolu. Chinika ono chinika bitu. Do bikem na mateni kornida ono chinika di oro shabulu. Kwa yana ansa taka. Ya. Niko sa bale nikalo. Iko na sanga nida kaba indu na kaibi. Dako daka kina bale nikalo. Erao nikenda lotu tiko. Sina ina bale lotu. Ani mami tabi na ital tala me bagan don donu taki. Ia ke bagan sa sini bi bagan don donu taki rawa tal tala. Ia ko dita le bi bagan don donu taki. O bagan mo tay bagan taraki na nakalo. Me do lago mai so na pentiko me ra me bagan te otaka na mo sini kalo. Bagan don donu. E na rongo rongo kau kaua. Ia ke bagan do atan ruku. E kambito kai turuku. E na rote do iseli di di niungata. Nisa kambi toka tanruku kina turuku. Hamba waya. Erotanga iseli dinyo. Wili mantabi kenda na lesoni.
2: E wakai wei. Ndose senga mbeka nikila. Nisa vale ni alo tambu. Na yango mundou.
0: Vale ni alo tambu na yango mundou. Yango mundou. Sini no mundou wakasama. Sini alo mundou. Vale ni alo tambu na yango mundou. Your body is the temple of the Holy Spirit. Ana kena bando mula. Kembali ada apa kima mikat cuka ital tal. Ada apa kima sini ni bosan kira bando don. Mepala cunga akan tapaku. Ada apa di sini akan tapaku kira balut. Kita kaya ni balik kalu. Ia kuah. Ia volta mereka. Sini balik kalu. Ngoreng goreng balik minta baki. Ngoreng balik sok kalu. Balik kalu ngelaku kira balik sok kalu.
1: Dendengan kesini pun naya lo me tundon donu tu.
0: Dona lenga lebu serangan gori cok. Naya lo me tundon donu. Ningau ne tundon donu kena lo ena manifest naya ngo. Nai tapi ne yango me barita kemai ne sama sama naya lo. Kepaga oka juga ya elo kubinaka. O kanta pagu juga dai dai. Erobo kubina erobo kada bani ko elo binaka ni ko kanta pagu tu. That's why we have the body. Nikore dia utuma ya utolu na tamata tungo. Dua nungu bakasama. Dua na elongu. Dua na engongu. You just see my body. You don't see the other two thirds of Atu. One third is my mind and one third is my soul. Only one third is my body. And this body is the temple. Not my mind. Not my soul. My body is the temple. Ni manifest taki na koko ni kalou. Kina soswa ni kalou. And manifest in the physical. Amen. Obvious, but you can't tell. And I saw in our commander, Rabaro to my, hey, what talk about Casadun weekend? I want Namakasar to come on the Taromea. The Levuni Vagabitalia, the Cabo to a Teboro.

0: Arochiketsa na ndo amata ubulono. Kani bolta mukimdo sidi bibala kire tamata. Au sidi bibala kire kire na wakare tu. Au bibala na spirit control ta kire chura kina waka. We are not fighting against flesh and blood. Efesona kina waseono. We are fighting against principalities and powers and ruler of the dark world and the fallen angels from heaven. That's why we need to be armored by the armor of God. Nandina, alondondonu, tukutukuminaka, solimbulebetsisu na isala, wakambauta na sili yalutamu. Kina posa nikala useikwa na sword of the spirit. Kina masu masu kedenga. Amen.
1: Ngasile bo sinim bimbi na kaum biteni lo ma me tendeng sap sapanga na kalgo mai tuba.
0: Gori endu na taro ka daga mai na tubu mai da kaun rove. E buli tal tal chiko na dorubo ngo. No na mo mo tal ngai tal tal. O ya buli tal tal chiko na gumo mo tal ngai tal tal. E ka ri volta mbu en bimbi nga na ka e la go mai tumba. E sinim bimbi na ka e la go loma. Ya na vitala no ya vitala no takitiko non tu kana sila gortuna tisepeli bale urna ti urna chiu entonto no merabulu bulu non tetisera do na tetisera kokoya merabulu bulu bernikata ya na kana sila o bulu bulu se se bulu bulu na sila e maroro isara tunga. You wash your hand or not, the corn is well protected by the flowers outside. Kona keni budi. Sake kau tisu. Sengan imbimbi na kando baka sama tanga tunggu. Belok ayah rida maya, rida maya na loman retu. Oko sini rida ngan na kair tu bostak. Oko rida sangan na loman retu. Detu nako. Sengan imbimbi na kartu kania sina sila. Iban do sini mensan tak. Sini imbimbi na kartu bite loma. Imbimbi ngan na kail loma itu ma. Imbimbi ngan na mutu baka yuru cuma. Gori tu kek kasih cuma. Turang again merama, dorbo kena kena lewa. Singa binaka ni kuah. Na binaka ni kalau mea the weekend, da rawa-rawa. Talah kong apa kan duduk na posa ni kalau. Au sandau kaya oti au nakata le sinondonu. Mo kanta pako ciko muni angkona ciko baya lebu na umay. Ada wabu na utaka. Sangan ni nondonu. Eba ada wani, kuah tal-tala. Oh, tal-tala sedapa. There are men of God. And there are men of God, and there are godly men. I can be a man of God. God used me to preach. But I'm not a godly man. He got any tamata nikalo, he got any tamata vakalo. He got srangalo to go tarlala. Bertalo go to angase. Amen. Yana muna sa ringan rebi kina mo sa nikalo me. Baka don donu tiko me. Baka don donu. Baka don donu tiko mo sa nikalo. Kenda na data. E toto batangango. O sili tundo abo no muto. E madha apaipo. Dua to tamani pese ni lebu. Sanga dua po kete ni edama meka. O Pacific. Kona adama ya. Biscuit. Kona na. Biscuit crackers. Kona po kete lai. Iku sanga itakibo tiko. Tu da que sartu gaida que a pocket. Ele lhe todo o toa mui zulu. Tendo e dina ele. Ada boa na cara. Ei! Pacorra! Peter terremeso a cai viva para mãe. Yana, cai a do tico na burro para ela. Ni lago a gente dona você de calou. Vagando do neani. O que é que eu O bagang tayo tiko sana boso pagay malimali sa sana boso pagatotowata. Parables. May raw-raw nung dating goma. Ilagay na boso ni kalong maltsarang na kalong lomani kenda. Kau itang ikenda. E pinakatoko kami dating goma. Malta na pinakay tiko na boso. He already said it. The word of God is where everything is. Niko dingoma nga na boso ni kalong. Nakakede tu gorero ni. Malaba. A boso nga ni kalong kambuli kinabura-bura. So when you receive the word of God, you have the world in your hand. Rorosar. Will you manda ba ko oche mateni kornida? Tolu chinga ono chinga bitu mai.
2: Dosa sengam beka ni kilani, dosa vale ni kalou.
0: Yo.
2: Kasa tiko bei kemundo na yalo ni kalou.
0: Yo.

0: tamata sa vakarusa na bale ni kalou.
1: Eo?
0: E na vakarusa i kwa na kalou. Nisa sabasaba na bale ni kalou. Nisa i kemundongo.
1: Lotu Pentico, Baptist, Gospel, Methodist, Catholic, Seventh Day. Dondon menta lotu bagalo bainina. Marro in sabasaba ni kalou. And that's why we'll be powerful, effective wherever we go. And on two tani na buno kenda lago kina mbalaba, kenda pakasa na duana koro enan delana. Ninda chiko na vivale vale, kenda na yalo vinaka. Enda na buo buai, ko te tapioke, lewe lebu. Te indalo, lewe lebu. O daka daka, o le pangata we minaka na muda daka. O rtuna lubemu, rtuna ma, wani topo vinaka. Baletra daba, mai vale ke mundo vale ni kalu. Lebu na ngona, balta ni kero, lako baka lebu na koribuli, la wale mune bi korokoro. Sa musita dina na elongu, na ndui tau tau kina, kina wala loma ni tamangone. Kwa zeime na mbita kikina, kenda. Tama ni ngone, tine ni ngone, kima mine italtala, todo ko kenda na mbita kikina. Ana buna au sangati kuba kokwa na nungu krebo ana kalu turanga dolaba na bikorokoro ni varo tangango ni varo tango na bosse ni kalu sa rauchi bichi baga binaka enanga unango poka so somanda buana turanga kene kaba mai tal targa sibili kaba na ono na ka in Proverbs chapter 6 16 17 18 and 19.
0: Saono naka sa data ko chova.
1: Yo.
0: Yo evitu sa kavakasi sila kine alona.
1: Yo.
0: Na mata via via lebu.
1: Saotia mata via via lebu. Proud look. Abatale.
0: Na yame ndaulasu.
1: Daindai. Yame sa, yame yame. Abatale.
0: Kena linga sa vakandavenra sa senga nidala.
1: Nonda mai tukuna tuso naka, nakaba tuso naka. Mbaletanga na dala dala ni nonda parorongo dala. Garau nane tukutuku endo koe ni vale, tukutuku korongoda, de endo ako nalai data tungana we kamu, mbaleta nga endo e kaibigo endo ne tukutuku. Just be careful. Tos sara.
0: Nayalo ebe nanu ya kana kada.
1: Gayan ranga mendo asinga sabi nana, lako bango endo na dorubu. Sini madala dorubu, uklai hai tukuna marihuana. Vinaka, inspector. Lagu bangun tu nama ni lo, okelah nama ni lo ya, rulah waktu tu kita dorong ya. Lagu bangun review tini, sini mana lah, ada orang tu lihat kamu cuci tahu ni orang review tini ko, kau mundo akariba. Hemeni, nayalo sandowina nu ya ketungan ada. Be positive, review tu nama ni, lima nama, ini ko sanggup ni sini mana lah. Senga si madala engone si engone ai senga ni madala otakina gora usenga chuni madala oi ko santo no ngone ulukau hey e ko tu bagada bana uluna arida we are so negative oi ko sa muri tunga bo bata ki ka don't your academic achievement does not reflect the whole person. In the Tikun Dorbanua, always see what you can share to improve. Wasangabandonu, Kena nomu Yalobinaka. Kosari that's going to Atadimu, send to Tabalemu, send to Weka, Kosari that's going on in Lagolakosarabica, Langabica, Likabica. Already that's because I sent Saranimina Kanumito, Karuna, Yukumo Bango, Gosanga to Sangai, Sinila Gubia Kariba, to Sangela Gubia Kai. How can you help Akariba when you are with Akai? Amen. Yana muna undo biya lako sarang kina bi koro baka biti. Lako sarang kami wande otak na mosa ni kalu. Baka nondonu. Lako mai. Merong na mosa ni kalu. Balik baka kitu chibike bi bale bale siyang. Kitu na yamba kitu ike. Amen. Sarang talang dabi kitu baka kitu yamba kitu ike. Bi bale bale. Sakit na kabangan na kalaw na may television.

0: Tobina come the struggle, but if all like a kin on a clue. Niko token in gale, valley level, I'll be on a clue. The more you develop physically, the lesser you develop spiritually. And Tobina come out, man, ground the kiko to go to the clue. Dendre, a toluna cow, ready to go down, dendre, merlo my merengravicalo, dua, no mu tutu, turanga. Dendre. Kani karua mo butu niau. Ren re. Na patal do daga bachungori. Vida mo to kakel tongori da un gubali lebu e vida renta kitiko. Kani katolu. Kendo atamata buku se talented. Da un gito. Da un langa sere. Na talent, non na buku. Goe tolu na standard ni tamata na nungu. Daga daga bai tal tala. Samba walika kaibina kasaranga sanga meralutu. Amen. Merakila mandanga na kaya kaya na marika na kena wase walu. Thama na kena yang abuana tamata merawachi burumura todoko. Nonangele todoko na waka. Edo ni sabeto watake iso na ka. Menga imate ngei bagai letu na ilona. Nadaba na somo koko ema iso ni ilona. Mate ko teibesi. Sunu loka loka. Kime bale royalty. Line ni mataila lai kembe bale richness mara wena bisinga kembe bale a lot of friends ngone matiki na ngai tapu so tu kieli matitala nga kola sarusa ambo yangona akuli evia kana ma indremida no nambo entomida no nanana patiki na waini yangona ngone matiki de kale voltabu erenge kembe tiko na inglosi merakoti ko na lo masaria prama. Then dua, nanda usang at sugan lagoy lotu, we can toin na waka, can toin na rewa, to iso na ka, balik ito mo, to kinigele. We can mamayla, isa mamamigele. Kibali, dhabi may lotu, kibali sa totolong sarang alay lotu. Isa mo to agele. Dhabi nga may uwa, ulang ba si kimami. Sa mga may mamuduway, sa totolong nga lang, kimami sa naunun ni utu nga. Ngunin dhabi na sao, siluwa itu indrano o siluwa itu indrano itu gai kene kurenya waliwali mo waliwali indrano tu. When you struggle physically, your God is very close to you. Amen. Then dogo warong tsuni kwa eno mu tata o tu na grabi kalong balata na kako tokena sana ka era tokena mai gorto na tunganga garonde na bagadala iko. Pada bagore nulu be murang wa era murito mai. Amen. Na ya ba sa kusrawa me daba me da kabana da. Mai kene o chochi. Mate sere bagaro mai.
1: Nanda tuku tuku bakai lasu.
0: Na tuku tuku bakai lasu. Na kene bo so se patungo. Ko ira nanda tuku tuku bakai lasu. Lebu chiko na baka tuku tuku ya ko ira baka tuku tuku bakai lasu. Hallelujah. Kembali ko rongo. Ni rongo nga ando na kango. Kila to doko michi. Dusara na chat Fiji. Hallelujah. Computer na chat Fiji. Tarumunda mango. Duna ngone leombeaka, inawaka. Padala kata kino nambula. Tambaki kwa. Ngona ngone lewa. Bukete. Sangai ya 11 tiko. E waka sama takana damage o dakawa. Amen. Sarake komentu mai na tamata. Koe tada ke sela kapa, seli udi, matai vai, buka mai ne sivi. Koe di kambita dake. Garona, thati ko na kalou ni ko dakawa. Se dawa no muisi nisi. Ke kondo bia bola, tukutuku lako beretu na Fiji Sun, ke na Fiji Times. O koe sando tukutuku, wakai lasu. Hemeni, ronga nga ando ni talnoa, senga tu ni magandai taki, senga tu ni kila na kenandina, rrrr. Ombita kede na nomu family comes, ombita kede na nomu comes, edo saragi na chat fi, mero rutu sarama sarama irutuma. Orambi, pata ke kia. Na nomu tigwe, kane volta mungo na ono na kaha, edata na kalu. Bewe kane na mbogini sige ni kwa, aunu itaka. Kepa kako bakilani, chiku biko indua, zerua, zetolu, zeba, si chiku ono ono biko. Thakabandu na dingin dingin ikua. Ngaune na thaka kina tarumbula, lako mai wana kalu. Lako mai. Na kalu.

tuwang raw may blast ka ng bula ay nang bogin ni singan ni kwa so wala na yung mami kalaw kaya mami baka minaka ng bogin ni singan ni day huli wala tabo kaya mami druma kaya mami baka minaka takang aturanga na halo loma kaya na halo binaka kung yung raw takabi kaya mami ni binaka itsukubi kaya muni sangan itsukubi burabura baka dengo si itsukubi burabura abinaka si itsukubi burabura na binaka na baka dengo itsukubi nga bi kaya muni wakay kaya mami ng bogin ni kwa kaya mami baka tulawa binaka so na wakay kaya mami itiko may vale so itiko baka yawa. Kina wale muturanga na umuni na viva kaya rara taki mai. E vida na kaya ne. E dundon me ki mami kilana si kumina kani kwa. Me vina kanga kina ni mami mbula. Vina kanga kina ni mami ngarami kalou. Ke mami leo ni lotu vinaka. Leo ni maten tu ni kalou vinaka. Ni sa liutu ngabi ki mami na nomu ni vosa. Uke ki mami na mbongi nisi kani kwa. Masula kana koro waka turango. Ma yasana kandua ki yasana kandua. Ma idhaki kira. Usa masula katuranga. Veli utaki waka manua. Veli utaki waka matagali waka yavusa waka itokotoka. Osada mora vi ke muni. Hena si kumina kani kwa. Mendo kai. Mero kovi. Me vosa vina kata kina. Ionedamuni, Ionedamuni, Chisu na ne mami turanga, Chisu.

0: Bible study sa rongo tibe kianda, but na bosu ni kalau, and na zina turunga banda, rara matugina, na nonda ngau ni sala, na baka so utang tala manda na turanga, ni na kita baka sarati ngono tombola na dorbau, do tu na skit be kianda, and na kamera ni sirkua.
1: Turanga kena marama, dorbau kena ngone lewa, na waka ba rongo na mbongi ni kuwa, ndono nongumbasi, singe kele sarangango, na hadhani mbasi ngona, Heaven Express. Mbimbi unge na waka, ilo malangi. Ndwa biya bondo, mai.
2: Daba, ora di bado.
1: Bondo. Seatbelt. Aset.
2: Set. Toso. Hey, Rema.
1: Kata apa? Kata
2: cikgu nambasi.
1: Tadi ngu nambasi ngu kabo. Tumbala tale. Tumbala tale.
2: Ndwa tale, ndwa tale. Ndwa tale.
1: Sombu. Rada, number single, I can't allow my language, singing finance. Bondo,
2: Bondo,
1: Bondo. Sit belt. Free, na Bondo, Bondo.
3: Matani corrida na kena wasiono dio.

sasanga mbaka nikilani ndona sanga ni rawata na mate ni tunikolo koi rasa sanga ni alon ndonu mundo ka kwa ni maga sini ke mundo koi rando ndara rando sor ke na bi mata ka koi rando yalewa koi na bi bi maka na lewa koi rabi mo deri maka tangane.